0: Sério, muito é mãe na camurri baba.
1: Kiri baba é mukwaka. Ginaono kacha mihea. Na veto we cheche la kawuni wu. We chaka mbarakan. Wakala pama.
2: Tiwe kinaya o wakala alejo. Ati yatanra o wanile. Kinchuna wape ayolia ya pama. Nto omusika no. Mwana kutepo wala mela.
1: Huu. Ohape akaita prutanari ahapa mwanaku. Hangwala mela na veto kweo panya.
2: Ita apuruta ni hapa. Mpwana na msiveliwai?
1: Ana msiveliwai moya. Sola so kwea wapea. So sivasha. Na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
2: Ahe, Sara. Kina mwereria?
1: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
2: Ya. Olelo ka penye mathapa aita puruta ni hapa amwa.

8:31, wipa mpaka shiha kokoriko. Arkio kokoriko hivan na morowa. Elukuruko hivan ya hurupa mpaka kokoriko achokina kwa na morowa hivakina kwa na mvolo au okala o vila mano. Uchonina mchariha mchu, ano halala uyala rekomo. Aywe, nyo alento mwijuwaka alento anani lapa. Akina ya alento ya alapo hiwe, aka uichua nyo ano mwijo lapa uwe. Akuya, nala pela chokina kwa. Akina ako anjene. Anjene. Hanje. Hanje kere hanje. Hadonde. Hoi. Hanje. Aliponana ramurema. Wakala wawaya ya uhinda kini hea. We, wako hawe. Adani lipelela iwe hoye. Hijano wawe anani lipelela. Awe wano. Tishana. Alapo wewe. Hansuwa nyameche lwaya yale. Mai di bebe nkama alopole na papa wo apa di bebe awo wa weni chale ni su mali ha mia hasi se ha sinkote lo kala posom mia hasi se ho sinkote lo kapula o kala posone nyu ado mu yo khale no mute ko ma hiu mu mu ju khula nan dure wora thene mu vele la ka o dia ka va thumere mwa nyanya lao ba se va kina ko khalo hiwele lana batna ko khalo hi hi welelana ena phala ni welelana ni welelana mutshwana lo tshechu mukina kwa no mu welela mutshwana lo tshechu mukina kwa no mu tsherihano mutshwana lo tshechu e kina kwa no werrea divaba ger mana go tinu ko tshe divaba ma choko manjene a hin la kalaya o hi wana na van choko ne reha nyua no mu yawi vale ger vale nyua no mu yawi iwe Baba ni hambo moha uma murima no we me boko marero male phama male phama tokom ai male phama me boko marea ke yo wasekira ko ai we tshene virra wa yo higwenana higwelelana o icharihana ela poela chweye mujonne rira mano kamai Higiale leo melo Yere udia o ya noche komandante Fora chusi ise hovua Wawa kuvene Awa dia o ya noche Yare ntitelela Ehi unguri ya tomahi Ayo kala o yonaya Mano konachu Kohi wachu Kohi nkerecho iwe narintau

0: Kinaono kacha mihea na veto wecheche la kauni wu wecha kambarakan ku wakala pama
1: tiwe kinaya o wakala alejo ati yatan ra o wani kinchuna wape ayole ya pama mto omusika no mwana kute po wala mela
0: ku ohape akaita prutanari aha pamana ku han wala mela na veto kwe opanya
1: Ita puruta ni hapa. Mpwenda na msiveliwai.
0: Ana msiveliwai moya. Sola so kwea wapea. So sivasha. Na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
1: Ahe, Sara. Kina mwereria.
0: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
1: Iya. Olelo ka penye mathapa a ita puruta ni hapa a mwanako.
2: Alima.
1: Tia.
2: Yoja ela o tepa o siva o redi higwe.
1: Oho tamalane.
2: Oki icha nede ko ya maiku o tene vate baba.
1: Murwe o chuna wanyo.
3: Mwere sihi ano. Mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale o jamure cheleni o

Malagelo anamewa, chuwabo owa kwani ya jwa kama kumatana mararu na dhaka nai vatonyi wani ya wila chuwabo ekale sidati. Nona ababa makani amfune udhana mawani mwenyu makamaka ajile unana mawani ote na tianamu awa matabo aovira wa dhaka makumatana mararu na dhaka nai dha chuwabo. Nanyo Belton Kasimu okuno mkomboni na nikamiyo na mesula mabasa Jai Malfeli. Niromaga mwamabasa banda na iyo ovano a oziwia mikale lodhitabeliwe matanga a chuwabo. Ndo ni rama ni muobe ni na mebodu. Bokli ontitimia okala mwanamu chuwabo.

0: Ninga mikalelo dhawona mikalelo dhineda matanga vachuwabo. Nikuru na namalibadho upadua aradhi Musambiki. Ali wa mutegoni wape mbeli makamaka apa vata mbeli wa matanga a chuwabo. Mbeni wa mutegoni apa ni wafanya anamawani otia na tiana adhile otaba maadha kesi dho tithane dhintabela chuwabo vatonyi wani wila ekale sidadi. Ni waona otia na tiana ninga anama kusampindu anamawani ambudu wa miruda dhoti ya natiana nampindu dhawa ya wi apure maski achuwa bubalivi matangani. Awona wi bumburo wa makamaka ufanyela ukosavu mpindu vina oku bagataba. Waromadi mwana mwani ondano na makura. Oromelo jamaka ni na iyo. Odu makamaka odhele na matagu ya wila matanga ba matanga kantu wavu matagu. Enofanyela otakuna matagu ninge zindi yelo ya mulima ombuduwe cha province jino ya Zambezia, makamaka vachuwabo vanlimiwe cha mbuga, dhipa didhoti ya natiana ninga, omuselo, umpuruni, osaramika na miburothina. Odu, nimu iwanzina nae, na vina nimvuza mukalelo ubuwe liye, odha na mpindubu, achuwabo wagata bela labo nawa.
1: Zina na gadencha melua Luisa.
2: Luisa aniana?
1: Luisa Joao.
2: Nyanye Luisa yonu, nana apa... Nonanga kamulima taboni mwa chuwabo, nonani na mpindu. Penu, yenye Luisa, penu labo nti mnona dha?
1: Ye, labo nti mnona dheretu, ni mtabele labo uji chuwabo. Majumio kaliwa kuno diluo na makura. Dazilo kosani gosi, unga labo nti na chuwabo, doona kala nogumele kale lo daso shtentarana, gari tawo proshutu irivina kuwa.
2: Muna mpindu gani obu unda na nyua hapa va mutegu na hapa?
1: Dina matagu. Se.
2: Matagu haba, onti dadi nyua obe mnogula?
1: Se onti dadiyo no ningula mbuga na msakuni baniroya ngamala bantubula matagu se
2: ote naba okinyu peno mukana anuka miedhani peno noava ya kobiri
1: nino wajudare na ugakana agaikana mtu wajudano no mugula bomva ya kobiri se maininkala ato ana elibagawarga elibagatubula
2: nyo mudeleta buno obe munkalo okuno
1: dizile nzana dikana family okuno Ntao yada buno badigomoka la venivo ya badigaruguli ya negosiaga.
2: Mwone lwe nyumpindo enyo ono eda?
1: Ono eda se. Komo tanyulova ni maono eda. Ono eda. Se.
2: Kuluka kamunafie che ogo lapa mungeda venivo venivo sabwa vali mutiti watu. Pankuwele kyo enyo yoyila mpime peno mwagulethi.
1: Se kadindo wala padineda venivo venivo.
2: Chini afuna nyo ninga nikoko mezo mnona mudhavi chuwabu yono unua pe?
1: Se chuwabu ono unua. Se nkoko mezo nintu ya miyo di nkumbira uya bala gavi na kuwa akosege negosi parasu shitenterigai mabatakulu.
2: Kayo ufasa godo na?
1: Se na puriki mwaono kala dala maji.
2: Sabo ya yona nyo dala mbuga kubuduli?
1: Mbuga kubuduli sabo atunga ale manje yelodha watu kuso konsigiri wala. Abala konsigiri ya alile poku vina kuwa kakonsigiri mbuga kumelile.
2: Nyo mte mkana mundaza nyo obe munokula bae mbuga obo?
1: Nikana mindade uigabudua uporudu tu injene ina nukulia baniko sana banashidara na uvatakulu. Entao jamo mwaunodha ene inogula. Iyo gulaga banigatukula banigakumela na penmenu dispeza.
2: Kuluka kubudu ile ufanyela nyo ogulia bo?
1: Se kubudu ile.
2: Mabasa haba ogulia matagu nyo mrumiloro gani?
1: Romile dojimili dozi.
2: Chini chini kwa sile nyo na mabasa haba? Mumaganumba... No mudo wa suziani nyu pe
1: majai manamia ngona nuruma wino sunza se komu muzizuro mile mi ogulia dali dami mabangono bija kadali ne dadi oila delo kosane ile buya vatakulu se so deretu dinroma ogulia jeni mwauno yaba kale mi vatakulu
2: kuloga mugagulia munoza okamie dalelo bokilo bopeno mnugulo tu mbuga vina ba yoila muje savi
1: se nogula

0: buga nugula dispeza yo aba la vina gua idobo vatakulu se terreno vina gua se
1: ugula terreno una
0: se ni ugula
1: na matagu
0: se
1: uloga mno wako komeza ina yola akose mpindo buga
0: se no wako komeza vadidi veni mmo podo ikala mpindo wa matagu negosi mu ina gua
2: oti yana mwana mwa nudu wa aguli ya matagu ana makosa vina mpindu wa mili madhote na tena ninga mafugi ni ija na makani.
1: Nzara nani?
3: Odeti refeba mtopora.
1: Nyanyi odeti, iyo nliva matangani hapa wa mtegoni. Nona nyo peno, nona dhavi matanga haba, nuo nani na mafugi wa musoro. Kamugelo taba?
3: Na matanga yo ni zive liwa, ino taba wine, negosi vino noeda, matanga ya vina ziva vina. Ona.
1: Nyo mlovu ganya, matanga na mpindu?
3: Ya, para ibna ima vini wawone voyoja vina guwa. Nupodu kalela matanga vinga fia matiu ai makanja. Ona jiji nyo dia iyo veneva.
1: Loka mulo ubwela ba mtukula mafugi nyo. Mwone lewe nyo ima mbesi zima ili nyo hapa. Mzengeza ka mafugi ya nabudu?
3: Mafugi anoweda vangono so movimento buyevile.
1: Oyeva
3: vangono. Nona tuwa atara pare anazilo bosi. Nika saa iyo vina madetede nese un. Labo na ni modavi.
1: Loka mutengo ubu watu ayevilo fia veneva ba mteguni. Epadwelini?
3: Kupadu ile lobwene, adina kwa lima mudini mpo, majena kwa inje ni vina liveneva. Kupadu ile lobwene. Ona kanuna ya burede, tete ne sadire yetuvi. Ona, nego tunueda, mabasa vina bavina, anusasa nyua vina. Dabunu nzu nlabuna, ndimu wa vadidi dia la sidadi. Onu wa vachuabu.
1: Mafuga banyo mungulo?
3: Mafugu ni mungulo barandau, bado uluwa luala, dipoji badau barandau, banuobola, banukomsaru jira, napana wa sidadi. Kora ila ima vina unuwe vina. Ona.
1: Laga mfigi senyo.
3: Nada mfigu kade nobola nobola
1: anokana nranjulo
3: anokana nranjulo si ona
1: mpinubu wenyu mromile ya kagan
3: jino noka sana 55 baninga wedi ambwene mafigu bambaya malaranja sozi loboda dino kodubudu wa majino labana
1: ormana sakanto niromile nyu ko sampindubu mukane lobo kilo bo ekosilenyu ingan ranjulo magile beno magana numba mukosilen
3: Nindu anu munda na wajudar na ima paroja, majinumba kanina kwania. Ona sopara ima uja, oshikola nu wajudar. Ona, jinonele amumie.
1: Malamu menjazo mbwe, oba nena nukana manyazo, tukula mafugi wa musoro. Esitha, zimpadu elani?
3: Aima, oba nene, kama manyazo viparti ya negosi. Awene ya soka ni wangwa, mwadele lago mwana gando ni keseji. Kanrumela, mwana gando munda, kanrumela, mfuna guodo eva. Awedege murampa ni zaza, weno mutia, nga wailo buo malo limelela, ono tukulo no edana. Ona paraile ine vina mangwana jevo vina.
1: Kaya fanyi ila wasuzi yaga mpindo yoyla mbwa mwana ga?
3: Nina asunzi ya ima ye na wadela ndo ya nagani keseni ji. Eso da ye mamaka nilabilena, eso senyu. We kuna mutia, ejile mfuna mfanya usogoro, onzi wa munya. Mboje ye mbali maloka sanya ye umparti. Ona enona me abure ajijwe ne adereto de tete ne delida ani
1: mukale lo wenyu ba mulazo mbwe mwakoda wiwanga izumba bavane ni
3: i mie dandu omunda dandu oshkola danti da onga kodi tida wafanya mbugo malotiwa akala kuvedele kuni kunjavo majova nene we wa mainya otukule mbugo do na mwanje otukule kwa kodo na mwanje odo yo achilie mukwani mukwani odo wa achilie kadino do tida madani munoitwa we kuna mtia onola bejile no dawe
1: ai baba kanu asegeda
3: Na segeda si, majiweno mkokela bu magelela wene wejo nga kodu kusada buno kunjavo. Mudi dundu wa wekule negosi nungado yela, unifanyo malola belo bojile, muno pia muno uja, mangwa na inono do shkola.
1: Ki mwamata nga haba, mumfuna mwati ya zeluganaba la limata kuluwa inatufi okuno.
3: Epara tabe, aziveliwe, na iyo vamudange jile okuno vinagua mureda, olo ulushpetali, epara tabe le vinagua isinda matanga badabu no dia da sidadi pano vachiwabo.
2: Kaya na mkosavi mpindu, awiwa leiyo. Ni wawi wavi na anamuani abaliwe dhaka za munduni mweni aba anotagia mikale lo dhaalani aga kosa ningo ladania na ova nene chuwabo anozi wia wila chuwabo ono unua.
4: Mieli Daniel Mendes, Ambrike.
1: Nyo mbalu wapa nifachuwabo?
4: Mieli balwe ni dia 6 de 54.
1: Uvien?
4: Umakivale.
1: So Daniel yolapa vamutego ni vapembeli nwa ona atu enji. Nyo vina nufanya niwe niva. Muzelo kusavo niwe niva.
4: Nye zele otabila chibabarene siku nina davuno. Nga siku mdimu wana sidadi badidi. Wa sidadi jinga mnukula miyo. Tehi mbalu miyo nukana 72 janus. Nta hondi. Ona vile buzini yedho tiyo tiyana. Tempu ya koloni. Ya vijielu watu. Azu kubaga vijielu wa. Braweda wawa. Nta hondi. Dizi wala wadivene. Labu yeo ya vunoji okolilene. ebuno wa sidadi chibringa mulugira mula murda wa mange ndao bila de nonya wila ben ponde yavina mbana nuko yashanywa guverno nuko sama basa bandima badivene daba chobreni yombuno sidadi damesa geu kala mino sidadi nimagampuno kama tendo zivavi tanu tamala badivene la guverno adona vuso goro daba malabu mengene atonanga wila anomba kulpa guverno wila ya na dilla hilde tu ma dilla mtu wa primera onoona yeye walimpuno kana na mukaru ningire karo dali akompanya madale da borori da zambezia etao sempre oleme na okulewa akibani wa karo ka wengi bilingo banene obana pa karo vingi ba divene ndimwa inda na dore na de ubina kwa tao eso ne merga pemela kanuna bongo kuje nuna ngungu kwa nyali porque yero no dio nanya ela bojino yero ntonga sidadiji wale kianyi galea yali azugu apano wal mie pano akimelwa conselho municipal no é conselho municipal tao da buno aqui pa bre je uja no na mo bem mesmo vina que uma mulher aqui pa neri mi no ko tama basa aqui vene nga de ya independência até agora bien onda na tensle e funo yo iwa na ona vina kwa no tamala
1: no na io so daniel na rama ni yele le munduni masakabo alo ganyo ya wila wale chwabo wali wazugu nyo nsakana nento peno mwana yo mogani mwasuza gauvi mona uviso
4: miate en 64 dakara 10 anos daba digasuya escola ya gogoda escola ya gogoda pale yali anji bani ya padri atu engene katiwa kafiri wila dogo escola buribure tao umana panona mwile kwa bene ai mete na Mozambique no suza vi escola bilingue hospital bilingue então e como tipo nanya também não faça ninguiva ninguiva não é um grupo cadio mas um grupo sempre e é um low ninguiva o governo sempre não consegue bilingue é um dia o ilha é lá bom a tu tene a do socorro na morrendele porque ele é um pouquinho posso acho como dá vangono e no goboila até sente assim que o barulho é lá bom ela bo sempre yakalo pambiana badiwene mukolo nikafuno dowa dawe ilabi wabadiwene ate agora iyo mpuno mchu ochoba kuno kana na onu mba ya boloko manumba ali anchi banya sengwe eno bwe badidi tano nanga mrenele badidi
1: kimatanga aba muntabela dhabe
4: matanga aba otabela wa kawila yene tene nikali mlima modavi etao akada mutu akali yene wakene guverno ejile ngume watakulwae kala mwana kibanae mrada ya bafiyo bwene baja nanae tambre de bubwene
1: mwabala alvatakulu ai filo kuno mfuna mwate dezelugan
4: abala watakulu kuno fyo kuno ayelela badidi ayelela porque kanuna nuna ngamoila awene ja kan considerare uya sekunti nawa ta sekunti tawa elabo jideo na wena ayelela tawa kani mburi mawila mangwana nikale mamuda
5: niyo nzina na gadi nchemeli wa varindu ameriku miyo dinkala diresa wiji yofai nchemeli wa segundu sagware
1: iyo nifuna nizwe na nyo mikaloganidi dinona nyo matanga abadabuno
5: miyo so dinona mawila nzuwana matanga ndimuwa vadidi nifanyeliwe atu otene hapa nuba chwabo ura nizivelwe notene nosanze ya vina
1: Kuluka nyo vina muli matangani muli wazivelwa ya mwa labonti.
5: Nyo na labonti na dabu nori ni wazivelwe na muli mawaga otene vina. Yanao ili vina, kinya kitizivelwe, na abalaga nyo vina mungko sentiri vishteji, akada RM, Radio Mozambique.
1: Ni mfuna nziwe na nyo, mfuna mwati ya dhezelugani achuwabo, akose dhavi ya wila atabele matangaba mudretuni.
5: Wila atabele matangaba adabunom na ati ya fuwa magani wira mudiretuni yo mabure. Yoka nere na ati ya mabure. Kaabo mtu, omfanya liwira ati ya mabure. Atene, antame langa kwa mwirma we ulimu wadhele sempiri. Nizifeli wenzu anti na adabuno. Rikanaji ya dhila wira nelofi ya adabuno. nga nabuyo unti dela to fianzu anti na dabuno iyo vina nliwozi veli wene
1: penu mwamala vene va kane tadeli nyu batakule oila matanga abadwe kevi kapule vene va pa vali u obe na da gamala vene va bai matanga nyu agoma
5: be e gamala vene va iyo vina tinya ki ni gato pinyeza mpo muri mwati leyo ana muri nan faila vina vina nga na afanyemo egali agumimo otene ni afanyemo na makatami o ni afanyemo na ni nisipeli weno otene porque nzwana dabuno realmente ni tinya kintele nzwana matanga na aje da mai ni je da dabuno vina ni nifanya
1: muno na mudhavi chuabo yo no nuwa obene
5: bene na nga wala realmente chuabo kayo nga munduni mpumaza hiyo mashino na mumio chuabo jo no nuwa badidi no sanzea no fasea no zivele wabina logo no tene vina no zivele abuti vinko sabina za pamavi
2: mweni kazi woni yowila yake chino ya machukumele dha kama kumele na tana mudha matanga aba chuwabo ninga mikale lodo lagi ya emweru mweru abu wene aalivo aitaba azivele wa aona wila chuwabo kwati ya makamaka
6: ho ho ho

0: ni apa enji ailoga dhadha mirimani mwawa mwa otabela wa overa wajwaka makumatana mararu na dhaka na idha chuwabu
1: anami wa radhi musambiki iyo ni rume la okuno ontabiwa mwa awa overa wajwaka makumatana mararu na dhaka na idha chuwabu makamaka okuno njeti wakatongola mweni di mfanya nama kosadho ye sadhisa ngusangu wa apa nova chuwabu Iene ni mundi mwene, no mvuza nzina nae Ya wila nizuwe naene mikalo zintabeli ye Matangaba achuwabo, mzira nini?
2: Asu Martins, vulgarmente mujajaya Nawe, o rusu na serende Ya, dinkalo kuno chuwabo, dinke sa teatru Omori, esu de tedene, misanguzangu zuate ya gatu
1: So mujajaya yo nufa yana apa vancheti wakatongola Nifuna nizuwe na nyo Unona dhavi matanga ya ba achuwabo.
2: Unimzu achuwabo, chuwabo dotene. Unga mwone la karnavali yake jike alio. Sobre ya zilo bo zipaduile. Abale, abale alio maputu mshaishai na kulu zejile ifanyi la wene muneri. Entambi ya duwari wa chuwabo. Chuwabo dule onzive lo teta, onzive lo tea, onzive lo wagalalane. Unga obu mweri wa agosto, dia 21 ya agosto. Chuwabo unke sayaka nonanga presidenti balogepa ukana kumprimisi na munisipi wawa a munisipi anzivu wakalala entao azu kubalaga utri ya gardaveli atu baga akalala siku unke sayaka chuwabo ya vina karnavali baga kala eji festa ya karnavali nonanya ya baloga karnavali fura da epoka yake eji ikala yononi la miunga artista vina so apa Ningaona en termo di organizasyon jadere tueni. Maji ni habitu wa karnaval ole waza na mabanda. Nawe? Banda uvivu. Ejo jifaltari. Porque ma grupo alibe ha presentado. Grupo da no abalawa, no tetawa. Detede nezili tudo condicionado. Aparajaje, ono ruma deretu. Ma baraka ben organizado. Maji ni malo le melesele banda uvivu. Karnavalia wa karnavalia.
1: Unazwa watu,
2: nuhubi wa nangoma Bagataki ya jibo zazuku maine kathiri Intau simbolu echa Agora yakeji inke swaple ibeki Intau karnavali balikawa na vangono Undu wa bakatita Intau na mfunanga amu emeleli Na mfunanga amu emeleli ya wa Anzwe so azweke ki karnavali Dabuno, nopodu tukulu wa karnavali Bagatiti iwa Porque karnavali anya baloka development ingalokuwa kati development kuloka zilo bono podu tita tenke ziwelege agora namfunanga bale ansasa nyeza andumwa ya aziweke wila zilo bono podu tita kultura no podu tita kultura tenke welege para abala lu Brazil aluma putu alu fora do país na abala anguma wa Mosambiki agaiwa karnaval ngejile wale agaiwa karnaval zambezi baloka yi chuwabo mendwa weneo feria za kamendwa daone porque Wano na zilobo na mabanda zilobo bazikakala. Vina magrupu vina dekana uloga ya magrupu. Agadaga tenki azegena zilobo zishwa. Kayo repeat regemeji maskoiza porque atu alemo uloga uona esile ziwoni la wene. Tau eno vasao. Na mfunanga atu azegena eno vasao pra wila karnavali azegena zilobo zishwa pra mento e un. Nopodu onaga ilobo modene, ilobo modene, ilobo modene. Tau na mfuna atu anida liegemento na zilo podishwa
1: mwone lo wanyu kuloka katongo lodo kazi vile obe kanazive mwa aya wila vano jomba na mwa bangoma na mwa viola
2: uziva ngo uziva unoziva majijijile oga habituari zilo bo uja na kaldu siku entoni wakodu kana kaldu
1: unuona
2: musu zi obu kaobule nobule oa kala ulemele mwazi obagapia oga mfanya mpregado bapile Unoja, majikunja, nga vanjela we mwazi wakapia. Ntau kulogaki, e presizu, usasa nyaka karnavali ungole waza walene. Bigazivi yeza, bigaziva. Porque karnavali, tenku wavayavi na kubiri, abale anamayo bangoma. Nawe, jijine kweli wa developmentu kultural. Porque oko martista anoja, abale vina nteta anoja, majivina... Abale anda baona zilo bodati retuntau tekni netene ni sasanye de wila karnavali anadweke bagatitavi ni mfuna karnavali adege bagawila vi
1: ni dwago komono kwa makana bae matanga ya otene unaona dhavi aziva obano ziva
2: matanga aziva magrupu ayeva maji grupu be organizado etene na main equipamento aderetene nga ilogwe fora da época não funanga ya kejinda fora da época kuloga kalanga batumento então batumento no podo indivecha se calhar que sueda ene porque batumento agora cae tempo ya carnaval na ya não funanga ya fevereiro e que suezi ya teretu ya ngejire invaiwa ga ya teretu porque nem ya kajire e virle vina ya lipele ibeki então não funanga zero boda Moçambique de dificuldade e cala za kobiri mas não anga anga gilatelua na tu ya bwana ana maiba ngoma wile pa yo yanga munsipu ni limali mabepa kitali kani kani yezeni porque aba vina martista nozu aqui zero boda ka zero teretu então anyazo kubaloka conversa
1: Ano
2: kusa chakaraga gawe. Si, epa. Yo nina hiyo jiji, agora akala kanlo gana wene. Awene vila kanda za ene wile pa mio so kuelua. Kuelua direto da autor, epa su respetar.
0: Oku, otiana okala o aba anga yesa. Aikala ovina ana mwani abagile miru da zoti na tena yo wila amone katungo lodu na mento wawa. Mweni otiana vina anama bagaba amamirudani. Aikala o anama atukula anama bagaba amamirudani mwawa mpaka okuno katungolani na ena vina mvenyo katungolani bagadhuwa mudhi. Kuloga anama tukingi eskaleta aliveneva. Aba lagia emweru mweru yawa sabwe wila aikana onranjulo na matabu aba a matanga a yake chino achuwabo na vina katungola onda baga chetiba. Odo vina okusa wila mutu di mutu agumele korowa ya ugula na sabao.
1: Nzira nini?
3: Jordan.
1: So Jordan, mulapa mungu safoni?
3: Ya, nimko sa taxi.
1: Nimko sa taxi. Nona, muliva kuvina hapa vanchetu wa katongola. Munona dhavi mabasi nyo haba taxi. Ano vedua vadidi? Sabwa hatu enja anofuno budu okuno katongola ni para vatakulu. Ena anofuno odo mudhi para okuno katongola ni. Muno kuwelua vadidi?
3: Ya, táxi à noite mesmo, direito mesmo, sem problema. É para até me agostar mesmo, não posso mentir. Já. Desde a sexta-feira até agora, é para. Moeda no bolso, não posso mentir, não falta nada.
1: Não, Akose dhavi, adhe amone katongola?
3: Ya, epa, dhini darme mwedeo kuno, tambede ya panyari, abienti ya mwane kumweke, manj, gogara mara fresh talere, eodo wa mwintu bei, gogara mwintu bei, badi gagara falta sabao, kekeke manj, pa graças a Deus, pa ya tenyo jiru sabao, kekeke, não posso mentir. Foi muito bom, gostei muito bem, gogara mara, gezi velua.
4: Marta.
1: Nyanyi Marta, nufanyano kuno, okuno mzelo?
4: Zelo assistir carnaval.
1: Momona?
4: Nimona maji nga kana turoma yo janete ni le manno do avataku
1: apa dai mulema
4: te
1: labunola bono maria
4: labunola bono maria se
1: nelo muyelela mtam
4: no lo yelela na kose dai
1: opa neno no roma kamu mjeda vangono vipara
4: ani kana ai mato ai mano gona atema
1: kulo kam dono ndo bulo kosiwe kama ho ni awe ni abaka bulo kosi ara
4: ni ona te ka shao de te de yo ni ona songa nafuna ni esperar ni mone ya bala mfuno ganyar ya
1: ya ke gino viaje oro mo fiokuro
4: nada
1: mane gira mada peno nzilo man
4: nada se
1: mo ni davi ano cheta deretu obe ka ne njomba
4: ano cheta deretu maji miono ni le grupu ya ko da academy of dance
1: ano cheta deretu
4: ano cheta be mem
1: Kuelewa ngani wali abela ni asa kula ya muga asa kula ni kurundo.
4: Akademi ya gaga nyari nga miyo kukala. Almolibo asa kula. Akademi ya didansa gaga nyari.
1: Anocheta dire.
4: Anocheta se.
1: Mwabela alivata kulu. Ainatu mwona katongo lodu. Mufuna mwavea eze lugani.
4: Ipa. Nyo nodo wada ako se wila okule uziva. Nyo vina mangwa na nilogua karnavali na mwone. Mwonele dipertu kao nila uiwa maru.
1: Matanga chuwabwe ya mujileza.
4: Nigia deretu na egumi.
0: Ofia da wene vani fio komoni wa esi ditadeli uma otabeliwa wadha kesi za chuwabo opaduile malabu makumeli na nimodha. Mwerubuno wa agosto ya kejinu ya machukumeli dhaka makumeli na tanamodha. Odhele na makanaba Dimio Belton Kasimu. Dana ni kamiedho na Jaimal Ferish o makina na ukapula na mazo.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Wali Belton Kasimu na dimedia makani ni ko ila ska shan ni virle chobo tabla lak mak matra mararon na lak nai ga witong kati emitonga oka nona vano jibo vangongo no mpaka murdi funa iyo zipora za Mozambique ne za Mozambique na lebozina esina de okuma omaputu

0: Dal gawila ni kana mpunomo kamlinyo ni mipaganyo dha udhana makamaka mpaganyo neo mizis majanga rabai. Kana mpaganyo dhina majanga rabo chakanyo na mikukuta ni kana janga la nti na karto di consaunt. Muna mwano nchimbiru wa Bahati Rabati. Bahati Rabati. Dona janga la nchimbiru na mkuna lukuno. Ina janga la Momedi Asani Karimu. Momedi Asani Karimu bina janga na nyota kinyana mkutano lukuno janga na tini na ta muna mwanu nchimerua Edgar Jose Bento Rafael Edgar Jose Bento Rafael nikana vina janga na tini na bilieti identidade mwenye de Fineja Kapesi Shiramwa Fineja Kapesi Shiramwa beluwa domopea Onama Katundu Mzanza wenu wale mopea belua kalapano bachuwa muda barandao nafanya la balanazi wa na mwanaba rumeli majanga rawa fuselo kuna la tebe majanga ya utakanya na mikukuta na bilieti identidade basoguru ni dhagana vi mabasi ukuno no na nadhoi pako komoni mwala na Domingos Alberto na Rafa Babristo Rafeba ufara mabasa mwia na nanlogo anadhina na wali badho padua Jona Brito
1: nanlogele za matelo masakabano ayana injene no nana makata miyo lecha umurala menjene mirala zinji zino sutua esi mpadwe la sabo ya ne mwonelo enyo
2: mirala dhova nene vinyonge la opuru chuchu opuru chuchu ayana alo buwana ato etela mna opuru chuchu kaniwa
1: Kaniwa.
2: Iyo wali ama mai anka na pasiensia. Weda walo bwana karumni da mno. Alo bwana warumni.
1: Karumni weda wali.
2: Arumni weda wali.
1: Wali alo bwana vina aneda.
2: Aneda. Majama mai anka na pasiensia.
1: Na mtu ya mlu bwana badhuwa?
2: Badhuwa, bayela. Bakalano wana ungu wana machi umba. So mtu yuwa. Ai masoko do yuwa. Gora da mno. Iyo na yanaka na pasiensia. Na yanaka na pasiensia. Nuliga na ulonjo kwa na mwia na ukana weta vae, ukana ujene jenu unakuruwa ya unji wapeta mulo bwana. Mulo bwana mlabu meli mararoka goni huu. Ine nga zapeta kwa ntabu ila miyo chini.
1: Kutula dhubu dhae?
2: Kutula dhubu dhae dhuwa chwae.
1: Mulo bwana dundua?
2: Mwia na. E nja ndua cha alo bwana. Kwa kurupu. Ajvezi. Aya nana wata megele bwana batakulu.
1: Odo ina uina yae.
2: Odo ina yae.
1: Mutoti wa wina.
2: Poda teba kana yae. Pulogi mwenye nambu rebisi kwa ndona mkwa ya ni mwenye ngeta yena agamala ya odo dintara tarabuni mene wanoto
1: ayizu wakafi yena nonyengetiwa
2: nonyengetiwa mwamilago mtumagia mlo bwana o mvingaro mlo bwana venya bodhwa o aivezi vina balo bwana no mvingaro mwenye na agamalago lema uvenyo dhwa udiga na mwalimu iwa umurima kando kila ti mtu burevuna tirintanus kando bagati tirintanu nozie tinka teliwe mlo bwana vina gala
1: Kangila tini.
2: Unutika teli. Mtao, dabuna tu kana pasiensia.
1: Murima kana.
2: Murima kanina. Mili mese dhana mamae, kanina.
1: Wila mtu wakale mtu wa murima, oza dhutete neso, akose dha.
2: Uvilela.
1: Wakwa ni yeso dhutete ne.
2: Uvilela.
1: Uvilela.
2: Uvilela. Ni vilela.
1: Masi mbugei opa.
2: Mbugei opa ni vilele. Inki ni vilela ni. Oge wa mpua ukosileji mbilele, mpua silombuze, kaya wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw
1: muvuza vatakulu ligarucha
2: bwa kwela kala kamna padenyu ko mukazamento dinji zobane ni matelo vanene kana padrinyu kala ni fadena Facebook ni mwene mpo bayo kumania utelana ntao ligaruka kana padrinyu ndo sonno gira ti kanate ka ai merele wila miyo murala go imelele dingana ntao komu kana imelele dayane bure bure umwana mwana na voine ntao komu kana imelele tinki noma ni volo imba ni fasere ni wana ni agora yo mbwana ese dimpa duwa ni kose dabe bamgila ti bamtakunila vigeo de bamavida ko ni mutu nokana mukwaelo ni confiare ne bwa mbuza mukwao majuna kala ku conseil de tvn malago tena la nula gampwa otinku ke msono wetinku osakule ulegi le pangwe mie pangwe mkwaka eji de derato eji de jabure kae de tvn pangwa hoyo
1: ozo sekesera
2: mo otinku ozo sekesera
1: sinao
2: mukwa kamana ka venya vata kulu kamya vata kulu ni manwa ka venya Borevi wa yateru tabu ilo nda umembesi. Majikomu yene nozi wa mfuna uzuzu mye. Wano unyengete ya kabudu wabu. Agama yene vina bauzu guna bakote ya. Ya uli wali deretu. Ainda wae mbonye wada waziru ura. Mie waka kanda buku waturura. Agama lako ote ya.
1: Malabu menje nilugua la ayana. Bantote cha magudula nina buwa wa muralani. Ena podukala na malaba. Batokulu vina kansape la Bali mwiyana kansape la bilwa. Mulu banadule limisape li. Ome provedori. Yeni banaya ya kubri. Ate inji ya inji opita angejile. Ebile konstansi. Bile unutambile cha diene. Ngetete nukosa dimio. Eso zinu padua mamuralani.
2: Neno padua. Iyo na yano banenga nizuzu mavadidi. Nizuzu melilabo.
1: Elabo.
2: Nizabo nizuzu melilabo vadidi.
1: Uzivelo uzivelo.
2: Uzivelo wa da mrampani. Uo. Chipos mon nan pao joa la penoto noti da bia ne atot otida kujer baje kamuga yene mukwa kana yene shaka funo wala mundune ntan papo banyonga yoko birdeu kanin funo gula matemati kanin funo gulele buene de zen nimti da mloba
1: nti ti ni kala no gula mloba
2: tipu tipu tipu tipu maji por kumo na no le no gula mi na no fradi kane nti ti nti de kala logwa logwa mio mare poju makashiada mainkorkolada ena funa kane pardo tedine ya funa kane ya chiposi chipili chitatu china ishano ndan sene se dinyongo cha kobiro da yana
1: baga mafugar mulo bana
2: tedine mulo bana akana lo bana lo bloga mi mwada ga bana la ba na di dero to ta kula pano mi dazi ola kwa kandaba na kobiro ga danzo kasangida ate bani gate findu mesh mai barum lo ba mwada ga ojodi barayar wetene yene Mie já na mão, com a gonola para ninguém na cara na despesa. Ainda a gonola para ninguém, da despesa só onde investir, ainda mulher cá. Na joabala.
1: Mas isso cai da mulher na vivina. Nós o olhar calao, algo na vivina não consegue suen. A gasolina mais de gonola para, e não ia nela de ter.
2: A cara agora boa não consegue joan vivina. Da essa mukacha soni, da essa sama amigai.
1: Ayana. Aga vinyaga
2: nechi kwikanti ya uvenyo zwajwai
1: mfuna fanye mwana kuocha
2: mwana kuocha unafuna mabata ta firita afiritu ntao mwana nkala fugado
1: nkala fugado si asiku mingine vina kavankala banja wego nga pa wen
2: kavankala banja kani mwana na
1: kani mwana na
2: kada mtu mkosa yae odu tambila piyori mulo bwana gatambila na maishano podi wa maishano sabudu Dimingu bada.
1: Ugonungu za walu vi?
2: Mkakana sotu buga wanipi sorti.
1: Mkala masoko ja.
2: Mkala masoko, hindi kontorlari lani.
1: Nidali na kwaga.
2: Nidali na kwaga.
1: Uyethili mbari marabu mararu.
2: Uyethili mbari marabu mararu. Uoru wongo mela wenu wako.
1: Wenu. Makutila na mena ntote ya watakulu aje. Aje penu. Aje sabani. Mwoda unu mshagira mkwae. Unuputu waba mkumana na mkwae Francisco. Armando, Maria.
2: Ya, mivina dato wanyo. Kaya toyo vini na Francisco na Antonio. Halu bwana vina kana juwa na Francisco. Ntao. Do shwagira na vina, kaya vile buda diritu.
1: Kaya diritu.
2: Ilabu kili diritu, ilabu na marida. O shwagira na nomda. Iyo tinki, atu aya na tinki, alai mura la tinku okali diritu. Porki, oyo di okana mamnao. Ondo ombe da Antonio, ondo ombe da João. Ononi wanatu, bedole di madangana. Owe di di mlo bwana, mtu wambi dejuwa na Fatimita anose kekeke. Atu muna nuhuna?
1: Anuhuna.
2: Aga malaga, mura la buinkolo kana balura.
1: Munachima.
2: Munachima, mura la wazi mura. Mwazi kalimfai lukule. Odu mlo bwana, mwazi kalimfai lukule. Mkathabene bu, chugogu mana.
1: Kada mtu wali wae.
2: Kwa kada mtu wali wae. Mtu maloja dhayaku, mkwa maloja marayaku, wakathogu mana. Agaburoja nukona kavona desejo simuko aku zile bimalorubala mpo aku bimalorubala agadogona
1: masiku mengine sizo napando watakulu mbaka mumvolo iwa
2: kamumvolo iwa porokudu malorubala dipoja kamalaka mweri mieri mili atu antidana ngafuna ngero bo yoibelana poroki mba pole mkana regira mkana ceremony mba mba atu tinki akose na vontade etene akala bontade agora mwiyo no malokosiwa mulo bono malokosa aona kada watakulu amkosela para akumpirire kamkosela nga na muri nga na ana parazero
1: kupa ana mwaganyire
2: ana mwaganyire si amkosa na jehova ntan ko mankosela ni amkosa o amkosela na ova kamkosa na na muri na parazero
1: ano dispachar na
2: ano dispachar na
1: gabal pano ko singa mi mada ga nada kanga mole
2: kanga mole
1: mi mam na gavina kanga mole
2: kanga mole imanabo menji beji mata kulumpu menji beji di dua lua
1: beji kadim
2: beji watu wa dua
1: kamuli beji mata kulumpu
2: kamuli beji
1: beji lo buyadiru tu maji
2: lo buyadiru tu maji di poroki miyonga miyena li gamfanya mamu na gabaga kwa sabira bolichiro bola bora na miyena kindi pecha mwele gamfanya baga kwa sabiju baga tu baga beji arna nolipa poroki vam beji arna tu wakala mwore
1: wakala mwore
2: si
1: kuluka kala wale mamu beji arna wana msusono Mluba nakagongo mabasani msosono, wageyela msosono. Mwadhi yevina, agamla zigaru mako ufugua, sikinifuwa kama ukwelo kurumo.
2: Ukwelo kurumo ufugua.
1: Ufugua.
2: Ufugua. Nita mwela wate kukomsaru dishwe, kukomsaru waga nyithana. Atu wanko secha talentu mkala ni mwini.
1: Talentu zikala mwashi.
2: Zikala mvadidi, zikala majagafi batakulu, kanko selo. Mio, no rekordar kala suku na logine miangere buya pampura.
1: Nani
2: badalo gela kwaga
1: akwenyu umabasana
2: akwaga umabasana mburula ndogeke zimpe mi badi wo pene uvao notukula pene uko mburampa kale bunkola rally we buka popari batakulu pene uvao mamna baga popari
1: ngakosana
2: rally bwa popari mwavio mwavio nkoswa rally we buka popari mamna nkosa rally ntao ese rinkosa nyu mwini kakosa ni batakulu ngala kamukana kontati odo kosa mwini Ya mimi bata kuno bejari, iyo novega direto. Isangu sangu je wapa bangoda. Kano gaye maro kana imara rwanai. Na da kabita muibele skuento mdomwa biba moda. Moro kordaru jo ventu de. Ti.
1: Kulo ke sole so si so di invatima,
2: invatimurala,
1: si. Bugawara la,
2: murugawara la.
1: Bamwa kulu velana, bamwa kulana,
2: bamwa kulana.
1: Ngar modwa la bangonu bangonu bai. Nodua lana.
2: Mwagwa na vina ora modene. Iyo naya nanikana.
1: Kusumi wala mugasiti novela.
2: Mwagwa wabolo kafiyo nifanyo unukorunwa. Orumu. Hii, batiba ya. Batiba gayate tena nutamaka masikara weo. Kana kunao gonshira weo. Tinko vanya kwasi dimpeza watakulubawa. Mwagwa wana kalokano shere nuduwa. Nta mwagwa wa muda.
1: Ugamona mwagwa nupoto weo omfare.
2: Omfare.
1: Ndo mwagwa na mwagwa. Mwagwa hii nifuna daruma rbia.
2: Hii, nada.
1: Meza, dike bu matabishu kwa mangu wana wa meza.
2: Matabishu, nubi ya kukasanya matabishu. Si.
1: Wapa wakamani ni namembe sivagaya, onrumo uvenyaba?
2: Iyo, tumbe, zawali onrumo uvenye ni mwena. Niki mwena.
1: Abashele ya pia matabishu.
2: Meju mkaluna laba, dikwa kerda manela weti nguvenye. Orume wa mwena uvenye. Uzo watu rumelo takulu wane. Meju mkalukana juwa. Mkalukana Antoni, unko sama basabali. Weti ngu turumelo dowe.
1: Wafugule msuo to?
2: Wafugule msuo. Aliyo fukula mso weti nkudhoo ni chini nkosiwa. Akala dijuwa ungo nila vene po. Tinki mulagani. Loko mangwana miya diga binyadika fukula mso. Wewe mangwana nipieji. Mtaunga kakosa na weneo. Iye kikali.
1: Nuna agora. Ayi ya nuna ikankane cha pasiensi yesu wene. Zinakwa ni ya morala.
2: Kakana pasiensi ya. Ova nene. Mie nonanga pasiensi yeji. Nkolo kala mami ralani. Nonanga respeto lo eno iba.
1: Eno iba.
2: Respeto iba. Eye baba didi. Nsaka nyo nilio respeto iye baba didi. Tulisu. Ayana kana pasiensi ya. Gine nloga mio. Owa redha na kwe.
1: Oiwado iwa mdila
2: si. Gine jikana pasiensi. Ya matakulu nkananga. Mangkana atu la mambi nga mavuru ano. Ya yana bino ka oloko se ya mibna no kose. Nta ju juene jo nkolo gila tia mira la dabuno banene.
1: Ma se se da din padua dir bodo kala obe di no e via vina murala i ma vina kankala diretu.
2: I no e via murala i ma kankala diretu. No na i mo banene enji. Ali anu fuma le badi. Anu fuma poki kana kontrolu ya baba. Aba bo ali barajato ay ma vina gumla kan kala
1: barajato
2: kala descontrolado
1: sim Bato ni uwa zimpadu wa mpompo mamra lani nafuna nizue na nyanyi Maria Emilia. Wanyi mura la honeda dhafi nizue la pukwa mulubana uluho lapela. Ukala ulapela wapukwa mulubana. Kaherubu urucha vaditi. Mwia naono videle suwe ni nyomu no videla.
2: Nini no videla? No videla. Iyo prokiyo nuluka malabu etene.
1: Malabu etene
2: mbesi. Malabu etene na mbesi. Mundi de was 5:50 sesora yeno no ligar. Para di pange bativa iya o do di prepara.
1: No venyan ja.
2: No di venyan ja la armaga. Atemi yo podi ba di doru da kala duo sesora mi erga bro kama ni.
1: Kama bona mi.
2: Nanda ho gono jo kan mo bua. Dizo di kwake de mana telefona ke norma. Telefona norma mi ne lo venya. Depois yo do mabasa ni kala kavali makata yene kana makata mi afangi leono me kana makata mio kaninduga. Mas 15 30 mundo do bono di garra. Azoe kala diwo rua, di pia batakulu di nual mosar. Depois de maquini que volou quarto, não conversa à vontade, kala 30 minutos, uma hora, ou gona. Eu não conversa à malabu etene. Mas em casa, eu não rucha barido kala...
1: O kala, mulo bana, boku muya na wae.
2: Wae, não rucha barido.
1: Mulo bana, um labelo, maputu, mulo, muya no
2: lucho. O lucho abo, não rucha barido. Mas, tinha que liberar de ganho.
1: Ganho. Mulo sakulana.
2: Mulo sakulana.
1: Aham. Uhum. Uhum. Não ganhou, eu vira não vi lá. Mangana ga. O cala tu ele. Vamos na nyu o lapa. Agado kuno. Ankala matanga to.
2: Io ali no anda na bajidi.
1: Ah.
2: Io no anda na bajidi, ati atu aniziwa. Anuzo ala io no anda na bajidi. Makacha me bata kuloka
1: falta.
2: Ano kala basempe makacha mio. Mas eu não ando na
1: monopia
2: vamos lá eu não fui lá gode vamos lá
1: macaneu
2: eu não sou lá na
1: o senhor não lá nunca manganenga
2: moco não ozira vai dizer caro zazete zoito não ozira agora mano donka na mio o bata lá no bata na sobrinho o bata lá lindo tá mamãe na casa na dar lindo e na gozira mio não foi lá gá Maria Bruna de Charaga Maria kam regular lendo amte bakamani yena gama ha di venya ndio no sora na maji sora na bemizo ateba galo go sora na iyo yene smangira wali vene baba ni venya bana ndo mamega bana ndo ndo mamega mi dam funa mwana ndo mwana mwenye nadi kalege na majai me aba ansunza agadwa wago shkola parudha no gona baditi yene baba kula ngizi la dai belai mwana wakolo sunza kamini mwana penu miere kana mwodo mkolo sunza kamini mfuna mamea kabanguza badi bandi emidi ya kan sunza kamchukuleni mkalegena mamea kakaa intende ya tipoji ya eno intende bela haa emidi ya jari mwana wakolo sunza kamchukuleni
1: ayelele batakulu
2: ayelele batakulu tamo iyo nizi kubelua songu za amigus amigus
1: sawa amigus o mkoku wanda na onofunea badi mungulana
2: onofunea
1: Quadreto,
2: até que parei o casal, tem que ser casal amigo. Essa parte da amizade é de que foi eu.
1: Macaneio direito,
2: macaneio chocholate, a caramucana de um do paquileni, matiu, monofasa, monoga, então. Parte de oco e obura a cani, a tua casuete, a tua gazombro da concara direito.
1: Nunca andane a vina camuanecha.
2: Munganancha camuanecha. Vina mungakala confiança batakulo. Zoiwocha mtu kanika msoroni ya nada.
1: Kandumela.
2: Masko
1: ya mkosile.
2: Mkosile. Ya nada kandirumela. For example, mi mkwaga nunga kanda soko lodipanga. Ono lipanga.
1: Kaya urumucha.
2: Nunga kandirumucha. Mi yafuna ligadwaga. Ninompanga. Ateli, yono nodigarla. Oluvi.
1: Atofia.
2: Kaula mefu udunkala ulu lapa frad muru muje ngona kala nomfa yana mfunda ndo wanyonge mura lao yavi ndo wanyonge si okono nyonga yele mna gada kono lipanga mie dinoza mie dino vira odi ludi koni kwa diruli kwari lifio ni kwadala lidumuselo ligule matafia kagula to ateofia ate magafio ndigaru kusagarada karifu gele ni porto karifu no kalo takulo mie vade gado ka sempre no ligara dinoza Linda, até o fio.
1: O condomínio ororo melana.
2: Sim.
1: O tumoro melam pai.
2: Ororo melam pai.
1: Mas também não aquela mukanele boina. Eu tagi on tagiva. Ninguém pouco me zoa tiva. Yana ena. O bebê na macata me enyo. Asiku na siku.
2: Mie nakaga nwa panga ni vilele ni murala. Ulikuwa murala ni murala ukanyongea umagizo chadu ya yana. Mm. Piyori yo ni na mwogo moshela.
1: Mm.
2: Aba nshela nulapa vajidi.
1: Mm-hmm.
2: Kaunfuna lobona. Aba kaunfuna teliwa. Ntao. Ni kala ninga yaka la papa yungu ama yungu wale. Ana respetara lobona, ana respetara wazawa. Iyo na respetara ni ama mniu. Iyo poli ni labe. Ninga yaka ni mono samira. Podu
1: kunkana tima.
2: Kunkana tima. Sempe nchimara zimola. Podu yukala zimola. Onchimara dhavi zimola. Mie dhaene dinkala papo meka. Dinkala pomeka. Na mnuo unyua juwa unguluwa. Masu bakalamu kwa kwa ulaba na mbasani. Atu karumela. Ah, di mokwai. Ntao. Tinki ni videlene, tinki na respetara. Alubwana mina ni respetari yo.
1: Nilugulemu ukala vumukinyo. Ukala ukinyo. Kaya lubu yurucha patichi. Masu wa mlao mukana mwana mwia na lubeleba.
2: Elubu yurucha. Masu mulugu tumiliza wane na kusa tati. Ukala watakulu ukelo buyurucha patichi. Mia tuwenja tia nuga. Masu wewe mkala vene vale. Mi badi nkala vene vale. So kulo mento nuna kusama ibaro jidizibi uloko.
1: Ukode.
2: Ukala watakulu ukelo buyurucha patichi. Masi, wangono wangono, nole mela.
1: Adi
2: malo le mela. Malo le mela.
1: Mukana muzi zovenya, ogona, wasistiri tede jurnani,
2: no asistia. Nungu kadimbo lo kwarto, so asisti notisia. Digadu wago antio lo kwarto, no asisti notisia, di mali bariga voloa. Na mimbesi, digadu wago mabasani, no shkota mkaro ni modikana mumu radio, di no shkota radio Mosambiki. Avez que la canona antena nationale lina dinishkotari di muno ni remi Zambezia. Aligewa notisia. Avez di gatrazar sekune nento noyo kafe da manya. Akala programa vini kosecha. Ntimu yani aruni wali
1: kronika.
2: Kronika. Simple, sí.
1: Tempo ya jantare na sobrinyenyu, uno jantar bomba. Ubeni nga mwana muyana kan Canada me chankala quarto.
2: No, nem uma na bebê mo
1: e nem canco se der o bodo ofender nem ula ou eu caio a mamãe aga
2: nada canco não engavi na canatro o moço zuma
1: canatro zuma
2: canatro zuma ele labo ele vem e vai canama cani não eu a na bebê mesmo

0: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Ué, onde era o machuanibu?
4: Mokelevelele mano edu, kakwela wane chule ninkela matapa ni mu. Yo kenle mwani?
3: Mkino alila, awa vinyo kihakumbe.
5: Tehe liyo mnerangina edu. Wakawo miravo, kolele kina hela akamu yoyamu.
4: Pari pari.
5: Kinere pari parai, makalilo awapea ni solya sapama inamu usihani wa.
4: Kuhota malani muna. Tui amara karupa, na veto akalano anamani owani. Bakinoko kana kula wikava haka solya sapama kina tumira ikumi. Nto kohiwa winywano munape so seva sapama na vechumna hela nyimo hinna wala melasha.
5: Okweya solya saka okweya wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na solya so seva sivasha. Kinapea iyo pasauma na rikiti.
4: Ahe, so kala se ihayo kweya miki na mwero thoma.
5: Oreri kumi na vetu mosi tena akala muja
4: na vetu wape ya pama ko ntaki husiheni wape ya muna.
5: Kena mo husihai achu o tena pano ya pama kino chaka o ya pama muna mana mahikuma ya mwichile
4: yo vire sumani.
5: Edu ruhe paratemo ha ekwe matapa ayopasa uma ni mvahe miravola ache waje remo akusetwa vaha mwari na mwana anawe
6: mureri hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samwanaku ni moje isumana sotene mukaleo murecheleni osivelasha oklaosha ni ochunanasha.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tava trebano mpangwa zathu zamalingiro njibutukize bulikira maputo sinda Rádio Moçambique. Zikhali mpangwa zapanzizo femba peno 21 horas. Kase ntone zizimu no rádio. Olukuchita femba mapindi maselo mbelembera chisanza 21 horas na 8 minutos jimbeyo. Nsikwa nchishanu idapita eshe pakamaka kumala kwa sumana kalipando ya kusekerera makamaka kufungiswa kwa piaka maku maserina pinai kilimani mbaunizinda na ipio ifia kundaradu Mozambiki munu zambazia tava angasi akala panu panzinda tangbi ya pitu binoneka panu panzinda makamaka ningo tukuku mpaka wabasa kule palindasi gana na pinangu pizinji chimera hapa mafala lichitefi ngamala kebede nati kipakwe champangwa zakati na kati zikino Mozambike ulikila munu mu studio ya Arad Mozambike munu sabasi ya
0: Radim Sem.